0: nke chinyere mụ ka mma igbo ndị ọma na-ege ntị ojirila nkeji iri abụọ na asaa wee gafete elekere atọ nke ehihie tata bụ ụbọchị ncheta ndị igbo bụ ụmụnne anyị bụ ụmụnne anyị bụ ụmụ anyị bụ ndị agbata obi anyị bụ ndị igbo bụ ndị egburu n'agha anyị ji mbọsi iri ịtọ n'ọnwa mee ọ bụla n'afọ wee na-echete ụmụnne anyị bụ ndị nwụrụ anwụ. Ka anyị na-ekwukwa ka nna asị onye igbo ọbụla bụ ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị na-asị gị ndo ndo ndo ọzọ emena nke mere emekpuru ikwe ọzọ emena. Onye bụ onye igbo? Onye bụ onye igbo? Onye na onye ọbụla pụrụ iche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga mpikizi na ezinụlọ ite nwachi na furu opi nke izizi n'ala igbo. Anyị ka nọkwa na Facebook Live nwachi na furu opi ka iwe ihe eji wee chọpụta anyị na Facebook Live. Pascal Okechi nakwazi ndị niile ọzọ bụ ndị na-esonyere anyị na Facebook Live anyị. A na-asụnye nọsie n'ike tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na comment section na Facebook Live maọbụ na ịkpọ n'akara ekwentị ma nweta anya ihe ọbụla bụ uche obi gị depụta ihe ebe a nwana ya akụpụta ya kpọ m n'akara ekwentị 0916000595 maọbụ 0916000495. Ọ bụ na ị ka na-esonyere anyị ya bụ oge igbo ndị ọma n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọgbara redio 94.5 FM Enugu. Anyị ka na-ajụ sio kedu onye bụ onye igbo? Ekene m onye ehihie ọma.
1: Nwachi na furu opi.
0: Ehihie ọma.
1: Anụ nganga mpi.
0: Nna m ukwu, ka e ka ime?
1: Adị m nọ samsam. Ọmazi Gabriel Anitim Nsoko ma wee na-akụ.
0: Daalụ rinne.
1: Nwachi na furu opi. Ndo nna.
0: Ndo. Daalụ. Daalụ. Daalụ nna m ukwu.
1: Onye mere ya jibe nọ ihe mere anyị ncha niile.
0: Daalụ.
1: Agbanyeghị na nka bụ nwatakịrị, e nwere ike aka amụrụ gị oge ahụ.
0: Amụbeghị ọmụ nke eziokwu.
1: Nka bụ nwatakịrị oge ahụ. Erubeghị m oge ije akwụkwọ. Mana ọ na-abụ ọbịara iri ọbịara anya. Ikpe mere ndị Igbo niile oge Igbo anọ na ọba Anambra, ọba Imo, ọba Abia, ọbụ Enugwu, ebe ọbụla ọ bụ. Ọ bụ na ndị ikpere mere ndị na-asụ Igbo Delta. Na ndị ọzọ niile unu ndenu ọ bụrụ na Naịjirịa ma ife mere tata bụ okwu ụbọchị dị na Naịjirịa niile ọ bụrụ naanị sọsọ ndị Igbo ma ebe ọ bụ ndị Igbo ka o metụtara karịa biko nụ onye ọbụla tie ya ka anyị jiri nwayọ ka ofe tọrọ alọ wee zuoro anyị anyị ga-akọ onye ha eji ya ego onye nyere anyị otu pam pam iri abụọ ka ihe o ji eje mana anyị jikwa dịrị ndụ wee dị wee dịkwa n'iru m ụbọchị taa na-eri nri na-azụ ụmụaka na-emeghe ebe azụmahịa dị iche iche na-eji akwụkwọ nwachi na furu opi ọhagodu metu a n'ihi na onye asịrị ya die ya mara onye ahụ ya dị nwayọ die ya ama n'ihe nke mere anyị nke ukwuu kama ya amazi na ọ na-akwa ayịkwa wee kọba arụ mana Naịjirịa chetakwa mmadụ niile kwaha otu ka ọ hazi dị n'otu.
0: Daalụ rinne ọya dịrị gị na mma. Daalụ rinne. Chukwu gọzie lụm gị ndụ ndụ kwa nnọọ. Daalụ. Ehihie ọma onye ka anyị kenere?
1: Nwachi na furu opi.
0: Ehihie ọma.
1: Ndụ.
0: Ndụ. Thank you. Daalụ.
1: Nwachi na furu opi. Ndụ.
0: Daalụ. Daalụ rinne. Daalụ.
1: Nwachi na furu opi. Afa mbụ uche.
0: Daalụ. Ka ebi si akpọ m uche.
1: Enugu ka m si na-akpọ.
0: Gara m n'iru.
1: Nwachi na furu opi. Okwu gị jiga taa ọmaka mana bikọ mkpọ okwu bụkọ asị ka anyị ọkegị bụkọ mgbe ọbụla ịbata studio ịma nkwụbụkwa na onwegị n'okwu ịma nkwụbụkwa na onwegị n'okwu ịkwụsị nwere okwu gị na akasịkwa nke anyị na-ekwu ntị na anụ ụkpara ụkpaka adịgasịta mmehie sị mana mmadụ adafọ atụ ya anya ma nkwụbụ onwegị n'okwu
0: daalụ
1: mara ụkwụ wetara ha. Ọmụta ọrụ chetara anyị ise gara aga ekwuru eziokwu na dịka ọ bụrụ na Ya no ali mu makana okwugi ona egbubi egbubi ya no ali mu no ali aka ikeka kwa niru ehe gazia niru na na manu go of makita ga niru
2: okay define okwugi ko ka bu ga ndo di na aka na ka anya batana history makana onwe mbaya no na ewepuzi ni ne gbasara biafra afundi gbasara na history so ai na ayo kwa ka ndi odi na aka ndi ona eze ka me ka federal government recognize ya ubochita

0: Igbo.
1: Igbo ndị ọma, a na-arụkwa, a na-erekwa, a na-azụkwa. Oge eruola anyị ji akpọte ndị Igbo niile n'ụra ma kpọghachite uche anyị banyere omenala na ọdịnala Igbo. Sonyere anyị n'oge Igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwa ngwa ọkụrụ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu, ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala na ọdịnala Igbo nkọwa pụrụ iche. Chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla. Igbo ndị ọma, kwado maka oge Igbo ndị ọma.